0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyio, ọ bụ aka Shahid Bam, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Aka Shahid Bam, ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike.
0: Lenu ebe a,
1: daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kụrụ ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Aka Shahid Bam dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardest and Remedas Limited.

0: ka na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etiteta ha si agwụcha. Bịa ka m bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ugbu ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O setigo ka m were ohere a mee ọtọ update ka anyị chere ka o chinji gị. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwaa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye ige 3 ọbanyego ngaa rifresh app niile dị na fonu ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị ezi ha. Ịmakwa na mụwa chọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ịhụ nnukwu oge eti ma ọtata.
1: Chineke, data m tinyere ugbu a gwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri o ka fon gị app ime obule n'elu data gị. Tinye ya na ọtọ update gị. Lee ma ọ nwere app ime prezoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie taa bụ ndị na-anaghị eyi ụzọ mgbe ọ bụla itinyere.
0: Ọ fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.
2: Wait, before you buy that multivitamin, ask yourself, did they give your pikin a complete nutrition?

ndị daruno ana m na redio sapiensia ya bụ steshọn vọkpọ idune steshọn ya m na-egere n'ime asha nugechire ike na ọdọyi na ọba egbede egbedarụ

ọkatazị aba na ha gwakọrọ ụmụ ha ịfọ ha mee na orire egomentari na Oyo steeti apụgo ha fa tupu nkwuoli nke a ka m gbaa kogi ụmụnne m enwelu fuo sọrọ ebụrụ kogi otu benu steeti enwelu fuo onye na ruaro tikọ kọmda abụ ọgọsin oikwuo ọnwụ anwụ ebuli ya akpata iju na-ebu abefa pụta na akpọ chadamu iju road dị na oke kogi ome ma ndị tukpo bụ onye otukpo benue steeti ebu ozu kogi apụta na akpọ chadamu jule road dị na ofulogo mega kogi steeti ndị ntọpụta tọrụo ndị niile tu ana si na akwụ 550 billion na tupapụ ha ozu ma ndị ozu ala agbado onye na emeghị ya a sị na enwetidi ozu na jule kọmiti atatụ fraịde emba atabutide nsị fra atabutide o fraịde ka ozu na ekọmuniti mana ndị sozi ozu ala omezi kpamkpam ka afụzi ozu ọmfe luo satọde nye ifeanya n'izu ụka ga luo satọde eje na otu na nue steeti mana ihe ga-agwa gị bụ na ndị ana mmadụ ahọzi ma hazi nke a mee nọ steeti arapụ ndị nkụzi abụ egwu ọkachasị onye nke nebat michael oyedoku nke a ebeli onu ka adịghị onu ndị ha arụ ha se ya bio so ka ndị dịbata ezinụlọ ndị nwụrụ anwụzi biko ha na gọvanmentị anụrụ ọbịa ji ebute fe ozu kefa kafanie na na-eni ozu eni ọ ọka ndị be ha na-ekwu okwu ị na-akacha ekwu okwu ọ na-agbawa obi sibiko na asị na ana ha nwụrụ sibiko si ozu ha ka enie principal secondary school esi wee dụ Mrs. Rachel mu oyi eji wee ndị egbu ọ sị na ihe eji ogbu kachasị nke bụ isi ibu na ozuzu akpọta ha ha na-ere anya fụ nke asị ya bịa ọbịa ha sị ya na anyị ga-eru ka ndị gọvanọ wee mosis mee ife anyị kwu bịa ka oyi ka ndị gọvanọ wee obodo anụmanya onye na-echesi ya ka a rịọrọ m chukwu maka obodo Naijiria anụmanya onye chukwu ya biko ụwa ọzọ nke nụ kama ihe eke m ka mbụlụ mmadụ Naijiria ka mbụlụ nọ na Australia na Kalam dị n'obodo nwoke ala akwụkwọ onwere mejọ nwere onye na-eso okwu oluo mfe ebe atọ ha anaghalị ya fụnya nwa ndịa o iji ha agwọ na gị dị mma ka ị ga-ebego onu taa ka gọvanọ wee mee ife agwọ si ife anyị ọsọ ndị nkụzi na-abịa egbu ka bifa zulie na ndịkwa mee ọzọ bụ lekcha anyị bụ vidiyo a a na-apị ya na-akụ ya fa pụli ofe ha sị na lekcha bụ HOD Austrian International Studies na North West University nke a na-akpọ Tufts University MAUN ife a dị na lekcha mee o nwee nwa ụwa ọchịdina maka ịma ndị chọrọ arụmadị ekwu ebe a ka anyị gụkwa m ka ọ da nke anyị nwe ụfọdụ ndị a na a na-ebido ụmụ nwaanyị ife ka efe eme onye ga-ekpesa ferekwe anyị na ojasi na nsụka mgbe a efu ha tụka polisi na ọ dịka ọsọsi ya bụ sekta twit anyị na nsụka mgbe a nwụrọ na eke ị na-ejisi skul ebe ihe ekpesa skul sit skul sinet eji ekpesa ụ bụ some of them okwu na bụ ndị nweghị ikpe ana ikpesa ikpe a anụ gaju ehe ka ifụ maka ịmara na ka ifụ ọ adagidagina meg nwaanyị na-adị ihe dị iche iche ha ma m na a ga-edozi gị ihe ọfụma ọtụtụ akọ dị n'ọtụ univesiti dị na nke azị nwaanyị a anụgokwa aka na achọ dị nugodi obugopụ ya ebe avụn enwe mgbe anụ na ndị lekchurs abịa ezie obi isi n'ife ahụ mee na agwa gị kelee egoyi jee na ahụ ala ọ ga-agwata ele ọ hịata na rise jụọ ahụ ka amaka ka bụ rise ya na ịkpago agwa gị na ala ike iwelgo

agwọ jee ebe a olu nnu mmanya debe ọya mesịa gị ji ime ka orie nwa mewee ya akwụrụ ndị emesịsị ma ọ ga-enye f na ozia gị dị ma ọi ọya fia inye ihe lega wee ya fifa pịara chaka mma na ya anụ fa ịkụlụ ya na-apịa ebe otekwa ewuye mana anyị emeghị gịnị ọ dịgị ka ọ ya jesu mee ebe.

State amana osi awade ekili anyi o si na ole kuma konya police oludo apolo nofu ni ipe hasina na ya kana cha Anambra State si baya lea ebo chile chere mo nya di mana azu hasina osi obo nya agulu mana obi de mmile hasi ose basalonde a na agwogwo ego ni fende ozo ose government my firm efa faka nda na efugasi efu ose na ndi mmadu enwezide obi mmadu chacha a conscience fodo ndi nwula anwu ose no na ayoku chineke ya biko bia nyela anya aka china charam na jez eze ndi okware osi uba hapulu Walo ekili anye. Hosi urucho mako balaba. Hosi nona yosi biko si abaz no mu kolta. Ode roma. Hosi uru ade yoni si azu. Na ike wifronye nka jene eba. Akubu oni arapo uzu eba. The youngest fra yo. Ajulu chuku Dominic onu abuchi. Hose no sim kwelezu na aka mana bonyo oduma na ninri local government area na Enugu State hose na oka na ajo ulu di na eba mu kolta hose ngoka bala ba ga ba ni ru ni fine media ma na aluri nezu mo nwanne mnya gazie habela messi sin subwe se ni fine media ma na aga ni ru na alu ai kare ge nuzo police habela Ani aba Henry Law ngabunni ya hasiru chama kabala aba no si onicha mana obo nya alo hasi ni forma basaludo gache buna mbwedo obuna fana nandi keke ego ni ike hasi na nka abozi nke ejinwa ya eme no nka na eme ni ike Hosin obu ni nyere ofe ego. Ima na alu ga emegi. Ina ajumi ya ye. Otu isi kuye kita. Hojum si mke ya ga eme basalia. Otu isi kuye kita. Mungwa kuputie. Ndizi ifolo nuya. Hoka na emezi na aga. Ima na ndizi ifolo. Kwadu ifa afufana eme. Santino foam. Tujo ke mwankwa. Hosi oruku. Hasin oga adelege mma. Edochie chinyere nwoji hosi no si fitedunu ni fine media ma dalo toni ndi ive osi na ndi ana akwaba cult ana amanya amanya iba cult na onye obuna malu udi enyi onwe na onu udi enyi inwe ka gejunwu we kwaba gi na ude fafu ikutele ya nwanne mo hafuru onye akolo onye ka nna atu anya osi no si waliwo Ona yochineke nyabiko mejala anya ebele na njo kale Theophilus Ojode Olota Osino si 33 ogatio hosaga baniru ni fine media ma Primate Michael Chukwebuka Sugar Boy Osinewi Hose na memanye tolia oto hakerege no zopoliche hokafo an oluchi Osimoji street odapo onicha Hosini ifana afunu mwaka nki bazwa. Hokata si ichuwe gumbuta. Hosi jeso mela ayebele. Bright Godwill. Hosi urucho mwaka balaba no si ojotu no. Hosi. Onyo obuna fie isa na abananya. Nobuda ibu Nigeria. Adisi ozi kwa mma. Na afuro onya kolo. Hodi egu.